0: to lady Bip Radio Edo to emine sinkuton
1: Mwejero toe Sigaho do Bip Radio di
2: kha do podo po me na won we dantan me bona yon pon to pon la gan ko tonton e jan la kan lobo do gbe mon koton nu to vito sile suzan do podo po ko nu kone e we kan din benasun kwe livi vloru a hoswo gbaton me do azoyi bo mawado ganton me sin apapo utu ayi mi mi se afodo ho gbe ton yunun le ton yunun agoroji edo pe kole yo edo ide baso pe pedo ayi mo koton ji sibigbe azan fotonu kwantongo li asun kwe me mi dio ton mi do stan gbe do poropo mi ton le herman un patin ewero monda ho ji don le ko ro do hota me gbon e to pon la gan ko ton ton azan do poropo kan we ko e hora zin po ji e wa do gbe nu to vi to sile azan we ka ka do tero azan mo koton ji o ve mo pepe do ali dede nu we e do ka chobo e kayin o ve to vi to sile ton bo e no sepo topo a lo e non zenu kouton lo wo mona e yo e le vok bon akpa mon koton kwe itadjo e yi ha dopo dopo me e na si ho zawe bona ranwe bona jachyo bona kon e yo e dame jile mina zan rakon bona no akotje me ha tuto me beta alo gonu e non si ho wazo do ali mon koton we bo e yi zaho ganu mon koton le yo e na no me mame e do koton we dopo dopo toka Toka kaka shaido po ein zaho benamodo alito alito alipa alipa alo kwetenti molei aliji moleyo kakage sofra to meleyo zaho mon koton leyo eno anfwa wanka bo koton si tok mola me ena honweyo mina ho kanton dandame leji e kalewa yu zogwen no kwa tonu bo gazo do koton si toko meleyo zanri tembo zande wao zogbe nu kwa ton mo koton le yo e na yi blo blo to bo alita ovio e na si ho no la nu to vito si e do koton le yo luk yan kaja e wa dogbe mo koton da mejele ndala ibo na la kon ko ten we bina horo azin po mo koton ji yo bina wazo bo ho bina hun do polopo yembe yi koton visu nu koton vi yo no le bisese leji Eyo eno yazo bona si fublo untun we yazo pe do polopo nu yeme to vi to sile bona bon flag beti don bona se nu we yi nu kwiti kwiti be de yin lo intelligence artificielle ni eno se bona to wazo mo koton na yi kwe do to to sile si yo eso no po wazo mo koton do bona yi wa to wa e ka wazo bodo nu yi nyewe yo eso no se azo mo koton jo nu yeme to vi to sile ya ho mo koton wa pe je kan ko tele si kon yon nou zangbe e mi do kou do a ine do kreta basa don kan hobya e bebi da menjile wè e do e mi de wè de e do mi do e le yo wè mou koton mi la mi kou ikbina kon mbe de ou me ka e me wole kanto sin wè men toton e da menjile e kou do a kisi nou ton lek po e wè non do do yane yane kbe me wò chobo nou mou koton e non je mbe mbunon je kankwe le ti e kou non yi kwe ou do mfla kbe di ji alo e yi mwando kan yari yari e ton le ti ou dale Yon se kwe lindu alonu alonwe le di me kaze a koso san foruti. Do foro basa fine yi kan kwe lupo ni yon susan do kwe lupo. Kan kwe weni yon susan do kwe lupo konu kwenye.

sonubo wa lo ta han me e hu me ro oji bo kun sa to do me na ka ma dalin weke aton ma de bo kande na gba men na joton asu do hode me un vo ka ro fo pa na no ano e ano to ton je levi me yon me monopa.

0: azo mina waka ka je fide e ga se na se kere apuro na blo syndicale na blo ye me yi wa je bo po gun wa so le bi no to wo be no mi do ko fide mi no to ko mu azo waka yi be e na de means mi gbe wa se do mele o e foto fine wa mi le bi o to ko le be o to e ko le mi ro bi bon e bo ye me ja pe mi do gbe le o ye je le o ye wa yi o beto de mi se ta un le pa mi tro ye ke je so na wa li oji. But while I examine who it turned out, Leogio, middle learning, yes, and pray, you while any one of that video. Yet they won't, you must zag bomo, but middle to take a big boy, but not timmy, you know, Jake, Codo, and your pepper, right? Codo, break out of Codo party.
1: I do see with it,
0: I see with it,
1: Bosime,
0: I do I eat better, middle, and I want to get durality. I ain't no way. But Bosan and I agree, Mother Melody, I do I check. They know I feel, member. A mamono taru me ontera mamori ada chebora din a dwa che omo pepe bo kan le cho didi to e amo never wa koto den na we a chere but me kutu azi o kada jike me ne so we wa enu me ne kada jike I don't have din we hun le pombole din do me chi wa do un do me le me na na na gon o mi yon ye to masiro don
1: pratifa
0: pori no ne amblo bon. Aliji hodo mi de le kana blogun ba aliji na fanu mi ro poropo e si hodo mi de
1: o me la ho de on vie eh me de o keke no we ze moto no wo e kon le igbla e pepe de e so moto bo je yo ton bo yin we ne yo keke no han na je we do po no le kan do ameli se moto bo mi yan wa e so moto bo yin yan bo pin pin be chin do meji ajo to wuli gbe we iko igbe dohun
0: kaji e rena je we parce que mi do je que e ma sou a nuya ya medio wa nwe ma so akoto aso ko da lio
1: dali jio
0: e ya lio jiwe aso akoto de dada e rena je kwa lu pomro a nu le je dali mo koton ji o me le blon me le do wa lo le
1: pa nu kweton si
0: gaji e rena do mo e ka bi o e de su gbeto na e ka ku ke moto keke opo we o me lo je yin
1: me lo je yin ji
0: e lo so mi ba nu me ro poropo ni tun wa lo de do na zan dali
1: dali ji
0: bo ma kike uru me de o a bo ma do ko me si ko enu me de yo no wo do ko me si me do no tu amen e no do no su me van bon e ko ma mi we ko me fine di o i wa no di o su ji asu me a o do we tu amro a te de ka do di a only we dey so i me fit di no wa mi we dey ko no si mi bo no afi no ai i me go do ho si ma wo bo no mi ho do ko me do mi bi o me ko do je ke wa lo i wa lo dagbe be na sada liji be ma na do o vi wa o e ba mi de ro igon Rika inu taji bo mi ro hodo ganjo wa nti. Vi mi tono ya so mele yo me de no na liye be no ta salia. Wo ni so pe ya.
1: E ta fa che de ton ji.
0: Vi me fini ya alora ni ali na dasa wa jo na faru ya. Me de no na li me ya. Wa le ni wa lo gbegbe bi we.
1: E moto no e yin sin bo kan so.
0: Moto no no ali na bi o we. Amo de no gamo jami din bo no go sin station mo bi ali mele ya. E na na we ya. E na le na we ya. Ba ho

Kano adime fi maha chiwe zombo niyo maha che to obotona. Mwehe niyo makana kuzo kune. Edo mwobo kwele kho ni hiya joton. Bwemeda kho cha kho kwe mato mremi. Bonyo honu adijito.

do ya do ni hin we bo yon hon an diji tonen e wa se ezen hen kwe de jo ni wen sino e lo be ki yon to koni vitine on be ko yin kwa la kwe be koro du duwe mo hon wen wen sino de he su kwe akhe e ji jemen e lo bo imo je kwine bo se to ko hon an di me vine hen be su de ji bo yon hon an diji toro di do we do ni uma izen kwe ti oma huwa mana yi vu vonu ba tonne on ton we je ide he kakabo yi wa ha ku vitine e lo bo se ezen kwe ne jo nu na mi ton we ne nu on wen sino de su ro di do we do ni uma ije kwe ti oma huwa mana yi vu vonu ba tonne on ton we je ide he kakabo yi wa ha